0: Okay, Kali. Webale kubanga otumbudde kule lyo muntu wabuli jo. Thank you so very much.
1: Njagalo kubuzako abagoba ba taxi mwena.
0: Eh, abagoba ba taxi.
1: Nga mutumbule kule lyo muntu wabuli jongo gwa basabaze. Obawa kule lyo muntu wabuli jo kusobola kubanga bategeya dale eranga bwetambula.
0: Aba taxi ngawo batomedde. Nsaba mwami mwami semakula.
1: Oyi my lord.
0: Oyi my lord. Atulabira ba taxi.
1: Atulabira ba taxi. Tuvize ko ni kuba guba boda boda stage zezenja ulo
0: aina wa boda boda gome
1: na gwe e waluwo Ismail alina tete uyu msaje wa palo nyu in fact yo stage jaliko bauliza ba pale FM
0: mwe bale tuwagala bantu mwe na tete ne mutega pale FM Ismail thank you so very much ne bandu batulabira
1: ba boda boda boda boda waluwo mkulu Hasadu ye Hasadu na yali na tete in fact yo bo stage yaba no yeso kanga wakasala mbitala kulu na kauka
0: okay abasino tracker usaini kadu
1: usaini kadu na magumu
0: abatula bili
1: batubu ulize kwe wali kubanga batumbu dekule liyo mtu wabuli jo abobu gali gali o inayogu omanyi abobu gali bo ndaba nyo bugali obo mbulaba nyo saidi yedi abave chibuye eyo bulaba nyo kusawa ya kuini baba chibuye
0: esimanyi mwani
1: ainza kubanga avuga kamboda gali
0: ndawe ndaliva kazi zeke yugani
1: Yeah.
0: Oba saidi na za chibuye yo ndaba akaboda gali. Ngalaga dogo mvuga mu.
1: Eh, nokalipi.
0: Eh. Ndatu akuye.
1: Tubo kubye chibuye waga umwana yabade
0: kubye. Kayo bachigo. Twatu kwa kaso kwa so zinanga soko veko.
1: Mwana ko nita ya ku design balance. Ngambe
0: na experience nayo nga nunji. Eh, muta mwana we bigera kusinga.
1: Eh.
0: Abechi kuya wa mbatu midi.
1: Aungali tuwa guzi zako.
0: Sala chike mele. Abatika abantu.
1: Hei, abasa abaza abantu. Tuwa guzi zako. Kwa deti tumanyi yo mtuwa inza batu guzi zako.
0: Naninyaka boda.
1: Abebi gire. Olo mkwano kwa ange. Seru oza Eriki.
0: Abebi gire.
1: Abebi gire. Hei, abata ambize vigire.
0: Ngangina kumuli.
1: Guzi zako. Andavirabo nabi. Abebi gire. Simanyo waba gina kumuli.
0: Yani,
1: seru oza. Hei. Namulaba nyoli
0: Chitofu. Tubuze kube nyonyi.
1: Tulanya na hapa tulabira.
0: Abe nyonyi. Nga ya jifuga nga jitambulira.
1: Hei, tukamewa jitambulira. Tukamewa jitambulira. Manyo ya hitu wade kubasingu kubazivuga.
0: Hei.
1: Kubatambulira.
0: Kubazivuga. Wakwata vuga na yenga.
1: Kwa mtu kubali pogira kwa mpailo. Minister kwa kunyonyi. Wako tupatufogelela dalate. Hey,
0: tutumeo yukubaka tiaviranga ya jivuga.
1: Kwa inzo kumujukila maangu. Hili njali ndira vide.
0: Mza siri juki siri mwema.
1: Mubama je, tuwakalo kubuza kujeno Edward Katumba Wamala. Minister in public service. Sebo pato kubango tumbule kule liyo muntu wabuli jo.
0: Aha, yes. Mu prison. Mkwano kwangi Frank Abaine. Thank you so very much. Atero kunga mba. Mba jana kuulide. Ye, webali kuuliza webali.
1: Kwa tutabide ku Dr. Chiza Besije.
0: Umanyi katagenda kumina mba. Mwangambi eche. Merinda. Yeah. Webale kutumbula kuoli.
1: Webale kubanga.
0: Tukuzi kwanyo mlela.
1: Tukuzi zaba prisoni. Kwa polisi. Kwa kuma bakungo inayomu kwa nuguo. Soka na yo. Aba tulabide.
0: Mkwa mwabakuma bakungo.
1: Yeah.
0: Afande.
1: Nze kambuze kwa afande kato. Ainomu kungu kwa kuma. Sijia umogira na yomu kungu waku masebo baulirizabe kule yomu ntu wabulijo afande kato babira
0: na wabali mvibira vya Kongo afande hakimu kubuza ko
1: hali Kongo
0: bati lomo chusa chusa na ye katarabika hali Kongo
1: ya agala nyoku genda yo
0: ababa deploying
1: nga gwemirimo jojitambuliza na mchibuka Kampala olimusubuzo olimubutali
0: abasawo kujia wange chizito nkubuzi zako wasuzotia
1: Uzeti tonu wagundi. Una kupake mpia.
0: Ya bafumbi bemele nkubuza kwa Ruth sister wange wa Suzotia.
1: Abali mbutari wandegea, kalerwe, natete, busega, mengo.
0: Bamakanika meme sikuwela bide.
1: Mutasa kafero meme. Au bamakanika.
0: Abasimi ba musenyu oinayo gomani.
1: Kati abasi unu tuwa kasibi bagende rotula vila abo musenyu abo. Kupa babira na babisele visinga.
0: Baguja wapazimuwela.
1: Abagoba yero akubadea in fact nayise yo keyo njalo kwebaza abadde batukolera olugudu luli wadogende masaka nobanga vira dala enakauka kati mfufu ya kende dero ila bagenze wa mkula.
0: Mbo yogede nakaoka mbabuzi zako abalimi ma vegetables.
1: Mm.
0: Wakulima vegetables.
1: Olima vegetables.
0: Olima dodo.
1: Namu abalia vegetables.
0: Nakatize. Ngampa minosega amba zirie zabu.
1: Naina kawota nisakonji ila bantu pindi nakaoka vegetables. Havaya tumanyua green. Dodo wa green ya vula. Tumanyumunyua.
0: Ebya mfuna nga bigota anye munywanyi wange bizubi kusimbi kuzembia kakayumba jangu efunile bitabegeno kuyambako okwego bake bizibwe bikuli uzimbia kakayumba omuli ebisumuluze bigula we byenfuna ebifone ebisero mwana kulibwe dua obonero bwenkomerero ne dua 10 ngoli mu buzibu byawandikwa shure mu Kenya kunusu 12 zokano kupale FM reception yobodja osange ebintu bino
1: oliwo agamye mututumidde abasinga netwerabira abantu ababezaawo abantu abasinga abasisi ba chapati abakola ekikomando
0: oinayo goma nyafu mu ekikomando
1: munywanyi wange Gaddafi oyo abera mmenge eyo akola asika chapati
0: nze manyi nuwa
1: aliruda
0: nuwa awanoko yangamba ali ku wanowa webagira nebe kalakasa ne basuka
1: Nimesuka.
0: One. Rashid Kamis Road ya wadako.
1: Waya wa wakoya.
0: Oh, baita wa watch seka. Nali watch seka.
1: Peka lakasa ni basuka.
0: Anza banga.
1: Etu wakalo kubuza ni kwa mkani kabali watch seka wansao. Ema bajamu obusayi mumoto, obusanyi mumoto. Ka? Metuwa wadde.
0: Tuwoza kubandi.
1: Kubetika, ngagoli mweti, soli mchibuga Kampala.
0: Minayo gomanyi.
1: Sina gomanyi
0: na ye kutumide konga weti, kangoli mweti si. Mwebali nyo, mwebali leta. Newa uliranganga, toi inagunu njimanyi, mbavu. Neyengo, kosovolo kwa isako, kunywa ka rock boom. Kweti kwa mgu kakoze si. Neba kukanto mbili watukula na kafeini, oja kwa habi kwa mutima weti.
1: Kerekerezi. Unayo yinzo kubangu, ni muanguzo uruwensu ngebidao binji ebikalimu.
0: Tubuza kubana abate, ababira kumikolo. Abatu wa microphone zo kuogira, ichiba DJ. DJ iPhone, wasu zoti ya.
1: Ngoli DJ. Disco Joker.
0: DJ iPhone, nkubuza ko.
1: Disco Joker, ba joki ingache. Kujuyo, ba joker.
0: Abia Disco Joker.
1: Tuwabuzi zako nga ngoli DJ.
0: Nga the DJ.
1: Nga mwe. Mwina
0: DJ.
1: Nga mu DJ.
0: Babuzi zako.
1: Mwine chibina chifumba kumikolo. Ba catering services zabo. Bale kubanga mutufumbira.
0: DJ be kanyabo nabuna banda bili bagambe tubatumida be kanyanya. Walwa abali ku nyanja.
1: Tubuze kubana.
0: Ebe nyanja bichali.
1: Abinyanja biro.
0: Mbuvya gwao. Neja serinya ya sigalao. Chitwa kubaneda. Walwa mami yao au ku kanyanya ku nyanja. Tumbula nyonyo radio. Kati DJ gobo bantu milira kabo. Kasozi Mubarak wasu zoti ya. Hopefully wasu zebulunji.
1: Tubuze kubalamuzi. Nyo mulamuzi. Inayo mulamuzi gomanyi.
0: Ani naba kanso. Ni naba loya.
1: Ngati hatu soke balamuzi. Baita mubinji tubabuzi.
0: Balamuzi sina yo muntu.
1: Achi duyo inzo ganti. Yasi naka lebe mani. Hey, yogira kwa yogo. Usizungo kulianga ba mogira kwa. Obamenti.
0: Obunye dolo.
1: Saba balamuzi. Oye ya umula. Mulamuzi wa mumuzi.
0: Evo vero sigandu. Walwa chisachi.
1: Nomulamuzi baguma.
0: Omulamuzi chisachi omujukira.
1: Tali wero, tali mitala wa mayanja.
0: Ya furuma muko.
1: Tumubuzi zako. Chisachi.
0: Tukubuzi zako.
1: Kati ya utugende kubaloya.
0: Baloya. Nino lawyer wangi. Nina baloya babidi. Abangi.
1: Sinange
0: nyakusoka. My personal lawyers. Dhonga baloya.
1: Kanso kawanga.
0: Kanso Shafiki Mabida wasuzota is my kanso. Erangenda kwa jangu mpola. Nina kanso chinara Musa ate obi atenga kanso wangi. Wasuzota ya.
1: Kumubuzi zako.
0: Kwa mwizi tofa wao.
1: Nasuse kawanga kanso wangi. Kanso wangi.
0: Nawa ina kanso.
1: Njalambuzi. In fact, ne kanso mwizi kamubuzi dada.
0: Mubuzi.
1: Samuel mwizi. Kanso Elias Ruimbazi na Lukola. Ni kanso wa fe mwada mku nyingi. Na hii mbuzi zako.
0: Baya tutubuza kubaka kansa na baita bakanso. Tubuza bakanso waloi.
1: Kuzi waloi baita baka. Enawisi ntepewe cha lugu mani. Kwa atibali mu. Ulo kifana nyakaita mbu.
0: Wera vide kanso. Wera vide kanso.
1: Kansa aliwa.
0: Oh, justice, constitutional affairs.
1: Mkwano gono kanso.
0: Mkwano gwa ngemao.
1: mukwano gwe wabadde asinze okumwera bira atanyega
0: mama
1: nalabye akafaananyi mbwaliwo LCC chairperson yesimbio ya donating za ambulance abantu yabayiyemu ambulance yabayiyemu ambulance ndi wanu tafali nalikuwadde nawe n'olabako
0: nga kale katsoke tunakuwale katunakuwalire kwa bannaffe abatuuze abalumiriza abalumiriza kale waliwo abatuuze ababbibwako ente bazibbamisa ne bazitematema kyokka bo bagamba bazibba ekiro ne bazitematema ne bababbira ente zaabwe kyokka bagamba poliisi esooka kukola bikwekweto emisana
1: olumala
0: ekiro ne bababba
2: ebinyuma bikubyokya ebyo ebadde emboozi y'omuyise
3: amawulire agasanyusa ku sabuuni wa White Star Magic gaagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukkakkamu eri olususulu ng'ataali mwakawooke ni mwakalungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Buno obubaka bukulu okuva mu Ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850. Oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba 0800 100 6 obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
3: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
4: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemaga n'okkamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Waaw, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

0: jukidde Sheikh Boso yachogeranokyo yachinyumiza nachisomesa nochisomesa ko dini eno obaba ntu bagitegeera batya kumange liyo omuntu ye abera obezi naganti kusula muzikiti ngamanti ye dini bisigadde bira bimuyita mwanaganti nyina kusalia nabbi bisigadde bira nebimuyita naye kati waliwo omusajja gwe yatugamba kukalerwa omusajja yavuma nga nabbi yagenda nasituka navuma nabbi banabalokola babera ku mizinda namusime nalyoka amusime ngumi polisi awonejja nemukwata naganti onavumye nabbi ati nawe kenyini wadde oliwa polisi nawe nebwomuvubalawe kusima nemumi kati nabbi tebamuzanyirako nzi nabbi ku nabbi naye ngaalina ebibiribiribiri kati abantu ngaabo baliba naye nga tasadde naye nga mutuma mbuliwona eriyo ekikwata ku businaamu ate bababeera bakambwe nyaabo
1: osuubira waliwo omuntu eyali ayagala obusiraamu nga Abdul Muttalib agondigole
0: abutaliatata
1: wa nabbi omuto waliwo yali ayagala obusiraamu nga ye waliwo eyalwanirira obusiraamu nga ye ekyamutaasa ekati gweoyinza okubaawo ndinza busiraamu bunuma ne bwolaba nga sisaala allah amanye ebiri ku mutima gwange nze njagala obusiraamu okwagala tekikumala tekimala okutuusa nga okoze eki
0: ngaokoze allah byakwagaza
1: kyekyokka bangi aba bwagala nanga asobola n'okuwaayo obulamu bwe okiraba naye ekyo tekikuyamba nga tokoze okwagala obwagazi tekiyamba
0: oba oli abutalibi shahada yagaana kyekyamulemesa singa alinayo ku shahada oba yandimugize kubanganti
1: ne nabbi sala llah salam yamugaanta nyamba oyitoole shahada yokka ndisinziira ku ekyo
0: lwakiri
1: nkuwulirize ekigambo kyeyagala okimanyi yagamba nti nkimanyi bulungi nti ediini yo ntuufu negwosomesa amazima meereere naye kanfiire ku ddiini yajjajjawo kati okkakasa nti ntuufu kyokka tekimala okiraba bangi abali eyabagaa nti obusiraamu ddiini ntuufu era nange nkimanyi
0: ne mukyaki babisomesa kati nnyo
1: naye nagaa nti ntuufu naye kyo kikusiramula
0: era tekiyinza kuziika nti nobwagae ntu
1: okukakasa nti kituufu ng'oyatudde n'okola eddiini byeggamba
0: si kwatulakokka nayo noleka oyina okukola
1: oyina okukola eddiini byeggamba kati oli ne bwosanga omuntu bwavuma nabbi nomukuba ebikonde
0: sigaze nali nga bejjana nali njimaze
1: ku ssaawa eyo
0: nali njimuwadde
1: tebimala
0: alwanira mutume
1: tebimala yinza okusanga oli nga alwanirira muzanyi wa mupiira nomala oyogera ku muzanyi wekibi akuttirawo kati abanga muwagizi wa mupiira omuntu omusiraamu omutuufu obusiraamu butambula nakukola mirimu era oyitakulimbanga nti ndi musiraamu naye sisaala lwakuba sisaala ndi musiraamu nze lwakuba tondaba mumizikiti gyawese naye busiraamu nfiira ku busiraamu ekyo tekimala oteeka okubanga ogoberezaako ebikolwa ngaobusiraamu butambula nabikolwa tubiwulira nnyo oli nakugamba nti sheikh omusajja omulamu mutamiivu naye ku busiraamu kwafiira ayinza okuba nga mutamiivu naye ngaeswala asaala tutambula naye mutamiivu naye ngaebyobusiraamu era abikola osiraba tutambula naye naye tugaa nti mutamiivu eswala yabivaako biki naye bwawulira ayogera ku busiraamu
0: avuyalwana
1: ekyo tekimumala kuba nti munywevu mubusiraamu era ayinayo ekifo okutuusa nga atereezezza ebikolwa
0: mukufa sajja bwafa tumukoze tutya
1: tumulekeobalaba nti ne allah tabaraka wataala

0: amba kati abafirika ne tuchiiteeka mu mutwe nti omuntu asinga okuba omubi ye muntu alima
1: akulimisa oyo
0: mubi akulimisa naye nga bo kye baali baagala bazibula nti mulina ettaka ddene naye temusobola ddikozesa katife katubakozese tugagga wali
1: ako nkategedde
0: kati bw'oba osoma slave trade ng'omusoma obwongo bujje ku biki ebyalimu ebibi obiteeke ku birungi
1: ebyavaamu
0: ensi erina sizoni bbiri ng'enkuba etonnya omusana ne gwaka ensi nina omwami eyatukyalirawo ku mbuzi kyoma
1: eyawano
0: wano lubaga roadwansi awo naŋŋamba ntambudde mu nsi nze kintambuza ku kyakala yali aji sijja kwogera linnya lye naŋŋamba si kucyakala nti nongenda kwejalabya naye allah mpadde ku nsimbi ekintambuza ŋŋenda mu nsi zenkakasa nga ziri alaali ndye ku nyama naŋŋamba naye neewuunya nga uganda yemu ku nsi zaffe ezitalya nyama naye ngaate tulina obusobozi obutusobozesa
1: okulyanyama
0: n'okugirya n'ensi ez'obutiti ensi ez'omusana omungi zirunda naefe wano okulunda kukyatulime ngaate tulina amataka by the way abantu besibye kampala naye fuluma kasita kakutanda n'osukka mpigi ogenda tandika okuvuga kilomita nga tolabawo nyumba ovuga mailo biri osanga enyumba emu
1: laba lusaalu
0: bona okwata gundi masaka roadi enjogerako kati bona okwata gulu roadi kasosukaluweru ogenda tandika okulaba amataka amanene
1: eggulu balima
0: emabegawo wawulirako olutalo lwajja wakati waabwe n'abalaalo lwansonga baali bazudde ngaabantu bano balina ettaka naye nga bali tebalikozesa bagenda okuzuukuka nga batandisodde babbako bali
1: batwala
0: kati gwe alina ettaka ngaoyagala oddikuuma lirundireko lirimireko ip ekyetukugamba nti kati gwe byonna nga tobiyina gwalina obusobozi jangu tukuwa obusobozi olunde fe tusasule byonna tubikolere ku ttaka lyo
1: olunde
0: olime
1: naye nga goliwaka
0: fe tukumanejingire bumanejingizi
1: nina ekintu kyenebuuza
0: esabo
1: guno tetuli mu mwezi gwa musanvu
0: gwe tulimu
1: mwezi gwa musanvu gumanyiddwa nga ekyeya
0: yesabo mwezi gwa kyeya
1: omusana mungi ate gulimu empewo newuunya okuddawano ate nogamba abantu nti banange mugye tulime ku musana guno ogwaka bwe guti
0: katonda bwe yali akola omuntu yamutuma bye yali amuwadde alabe ng'abyongerako kyotasobola kukola kiri kimu musana kyotasobola kukola kiri kimu musana you can make light but you cannot make sunshine kyosobola okukola kyekitangaala nekyotasobola kukola gwe musana naatosobola okukola enkuba fe wakati ng'omusana agwaka ebintu baibe omuntu anaafuna mu kulima talinda nkuba kutonnya abantu wano nga tebalima gwe woolimira kati fe YPA tetulimisa ngalo tulimisa byuma nitusalawo netufukirira kati abantu nga bakaaba emmere ffe tuba nayo abantu nga bakaaba omuddo ffe tuba nagwo era omuntu ng'aliyo nga kati esaawa zino omusana gwasi naye nga kyanoonya anoonya pasture anoonya hey ffe tumulina
1: stoko
0: waali kubanga ffe bino tubyetegekera era ffe wetuba tutunula tetugamba nti ffe omusana tegulinako obuzibu naye ffe tutegeka amazzi ganaavaawa kuba amazzi gabula waggulu naye mutaka gaba gakyaliyo kati ffe tujja gasima tuganoonyeeyo amazzi enkuba omusana weguba gwaka amazzi gaba gabuze waggulu agatonya naye mu ttaka gaba mwegali kati ffe kyetukola kwe kugasima ne tuganoonyayo ne tufukirira
1: ekitegeeza mu kiseera kino ennimiro za YP zitinda
0: embuzi kati ate kikwewunyisa embuzi enyirira mu musana kati kyekino ekiseera weefunira omuddo ogugimala ogugiriisa kubanga kulorofiiru temwetaaga nyo yosi kyo si